0: are heri gore bungere mo igobe ya county Narok ero mo gro hole ngul los liga e magana ko la strani giro lencha me jubli mo italo le kenda o mirana ga sinyo mo menye to lori ka le gavana tenku ko na tide goya e magana ko le ganda ko mo ne grana ga ero tenkan wala ma second grana ka sip en duare nye en kesha e lori ka le bunge e gra bo gana ko le kenda en glat na wori to lo shom wori to lo mo nor sira ga yog da na seneya e gra la itina sinyo mare ilo le ma second parsen mere jingana ke bua sala ngoro inari kore ibal na ga sinya parsen no selikirenye leri kore na seba tolopeny moy poy moy kwa pe county ya Narok
1: ola kili parseno le masikonde na reri kore moy kwa pe yengare Narok amol tungani siligayu ilomon kuloi maka secretary general no la kesha ni lolori gale governor te county ya Narok moy talel ole kenda etie murwe pulungate moy kwa pe ya Narok to sirwa gre lo ariko ni lole masikonde itamanyu siya senye Sharenyo lakili ole masikonde netejo etisire nduara ne nyamali na gira ltunganak le moikwa beye Narok ai mahasa tomba na ipirtar baribarani
2: ayu na jokintai ayinyo ole masikonda asire nduata ai moru olori kalefongi ayinyo asire nduata na ole ndogi na atudumwano ole senaro ole maasai o senaro ole ltunganak isulaki le Narok North ole ltungana le Narok North na ltunganak oopo line sajare kasi kake enyale rabarbari barani le Narok North ore rumana le mau na la turuk na mogura wa itai ngwashindo wanjangwa ilenye na nangali yager barbarani
1: ere josike shukul champai pogi no wake tene gwete gelu wake
2: ayo wake nali kintai ajoki ore niyo njangwa lele mane ne homo esho mol njangwa lo ontari esho mol njangwa lo ngishu na anyoki ayo na joki no lo shole Narok North ejari doye ngo binyire ro la rino mwanake Ayuna ya kikisha gendai Yoro nongola yoro jamba lor kiombo Nada moro neme na constituency eti Na inyo mola itashe Omada morulo shampe disa yo Odesi Supreme Court Hewa sana ya moro ndai ya rola kili ya ke Ona aduwa lor kungeji
1: Ere josi ninchor marei lole masikonde Era la iti barsen Meipa ngagil tungana kai ngoro kura
3: Nilo la yoni wala masikonde Romo na wa yoga chani sire luata Nibo la wanyo wa marei Degu wono marei poa ginene Degu wono siya wa yoga wono esho idini Degu joginyo Amondosha Inyanyu ke siye le lole la yoga poa gine wa mulo olikam Degu jagwenda idini Degu mayan wa marei Degu joginde wama asayanda ngamai
1: Asira kip na bomb point inabisha na ama YNFM te account ya Narok kajengar na Diana Seneia.
0: Rembara warbaya ni loso duwa tolo ntulu le transmara la habali dero shagiro yogiro polosi ele nkarado utene bwene oretet wanagariko wale nanyuki musungkini rejo na menareka tokol nito kini na kanka jema aida kiate tomba na edemayu ne debi nita igini na kosotu biko kira pona jena kejo njirika kira na kilo shale maida ki inkishono meraba ikite ni bona siri kori onkulongi na ati nukoya wadolo monore siraka yoke le skiti api igili wana kule musungkili lariko kile naro kirikiru na bunge ile kilikori sijulia sile sungkili penyo kunaka yangoro ewalata e Kenya edilo arabali
4: wale jamaa
5: idute mbatol bayani lo sotwa lo londulo le trans mara ile arabali de to shege no yogi tol polo silengar ro weno retet wole neri ko le nanyuki musungu wini de jome na retu huli ro genga jamaa ida ki ate to mbana idima yini de pinita uno sotwa obiko
6: na ganyo na amba uno sholo yesilia uno sholo na sigishi uno sholo de mo retet ingararo ya to rando wanangara de mbasho wore ma mangara ino wore mbasho university ne isho kwale mbole mbole gara kolono mbole rando gara lele kwa lino osho nene rando gara uru
5: tina Sharan agate jo egira ilo sho ale mai da king shone meraba hiti ne beri kore ngulungina ti dukuya
6: ora malala ra bala pa ni ke na so mona ngana ko ke bangara pasati

0: 이해하. 아스겔레 나길로 오죠 인자바르 인자 에 인자바르바르 에 와요 이오 아자니 아자니 나요 게지나게 킹 블레사 딜로 싱글로 나게 시다이 올랭어 그레라 바기오 글데가니 오라 오우도 닌조로 그레디에 나게 사 사밋
1: yeah
0: samiet ni la jangolo nge jumo mosi by the way eh boyro sai nage ilruri ana enchama eh ildungana tofauti tofauti eh nede nini ngito na yajo ere jawa lo mama nkisha eh meyuni ilawa enchama
1: yes
0: amugi ngolo ngolo enchama
1: ere jo iriene ja
0: ere jo di mama nkisha ore morwa migi or morwa eh enchama amugi bunu ngolo ngoli yok ni yola ajo by the way Jemima keroshi tenjama keroshi edina ya mama na yongelelea esia oloni ore saira na ye Jemima ni tenjama nikinjori loan ni ya loan tenjama na kerildunga na lage ya na duo loan kake ore peku enchukunoto yes nea ushida nea ujam irpolisi kindoki ni abuwa yake
1: menda boiduo
0: igira riba iroviani ana mpisa yoldur neri sinjer kule kai bayani bwana lake reshwa kana duo tomono ni ore beita bo roviani oldur neimya na bana ji neimenyo ne nizoke na duo roviani ngare ora ke vitoke ngare vema na duo tomono na duo ere oldur ninya ere oldur
1: na ninya na gila shuku na roviani neimenya aitumia
0: na ninya na gila shuku idol nyo shugulia no mama by the way ninya ngurukuo ninya ngunyo nyo kita no mama by the way kage saa zingine kero myoshi irpayani la kidop ndrasati enye nea tayari kulega ila very supportive kia tayari kulega ila agesi daino link kere tinaduo no mama teni kwa mani nye ya mama enkolongi irubiani enchama noshi embuku nere toki alak nagi usi nyebu ya nana ore no mama ore no lo na gilioluru nida mwola duole ilinobu ya nata ye
1: kwanza olikingira isaidia
0: yes kwanza olikire titu ata olimikire titu ata olimikire aret ata tada musi nyebu ya na ye kake ore nagi ya nija Jemima aisi ya tata niligiyo kola iningoni kakua challenges ushi egira ilunganaka ema tolururi no mama na adilururi kaisi ya no mama ana oltungani ya kia po wakino uti enchama amuato ni ngabaya long olegeru ngani ya ba loimuwa idiale mosiro no orbarnoti taba ilo well Gen Z nejiro sinye keti enchama keti oltururu kaisi yene ligira la yoko la iningoni kakwa challenges ya gira nage ilunga naga ima loo di ilurufi ata imba na jonena iti lo ya ilo nine nye shuku iti ilo ikaja iti la di ilo vichwa ngumu na iligira ima kakwa challenges na adi oshi aduwa kuna chama hii na moshi duo saa zingiri yola ajo kero olegaisi uo lulurumba kaneje daba shenjamu kaya niloru challenge sa poko leng na ni arara mpaka kero ushi ormarenge kero ushi ormarenge amute jonaji oro ushi no mama na ore ldega ni 15 iye tana inaisa liti no mama iye na inaisho iye no mama isitaya
1: neso runiro vya ni mbio mbio
0: ire jonaji ore ldega ni 15 na ninyele nchamu ware engari sharapogin iye udaku na ina nae kigrasi ikiluwa nage na oma mati niweji takuwa challenges gira lai manage rolururi na kama ushiri yola jokea niluru challenge mbaka neku jojo maida pashata mbaka neku jojo ware ningu medinya lazima begi diele turu kila muru nea kisirani ya nkangenye
1: nida pashai
0: kila muru nea orkwenye ya nkangenye na ina nae kigra jokisie laini ningu ina nage nkigwa na nige atate nkolo nge duwa tata kakwa challenge soshu kuna nati nage ilururi na moshi tenelorua na challenge na bae wini atai jojo dinda pashasha kajo shungoko tinishu kuku order ena duo chama kakwa techniques ushu kuna na by the way riaba nkai mama na ningido story yake mejo yola jo kero ushu kulo mwalimu nita le nchama kero ushu kulo tungana kwa yao ni naaji maybe yes trainers menyoleni kia unia kia na yao tungani hata uli hekop na lagwa
1: kia
0: sipa ni hildu ako ni nyelo itashikio la duo turu na duo tasati nejo kore cha lady yol turu na meningwa ninyo yale mwali mwi
1: ai
0: mepejo ipitana ipitana rabani nje cha lady or mwali mwi aliga yonye roro anegingwa
1: tiaga hivyo
0: kaluzi aliginda yonye roro cha lady wele mwali mwi
1: okay
0: kaya veimwa
1: kaya imwa shida
0: kaya imwa shida wana nagewe kumbe ningo neko nae gedi gedi yungurdial mfutano nini nini nilotu mwali mwi na ya umada naji kegeluni yanga cha lady amengira rumoya rasio na chaledi nati kage ore na duo chaledi nati enyor na duo no mama wala duo thurura na duo chaledi
1: era duo yaba sababu weregele
0: ora ge velo duo mwalimu aiterwa jo oye kaina ninga ndayana chaledi amu judi mera neni ngor ni gasisho migi ni ngo chaledi miroyo durura lodo kwa nejogini mera ne ngai chaledi
1: eme
0: ninye mera ne ngai chaledi yon mi ni gi yon emengorongani na ore mbaa na rorore cha lady warumali mwi kalusi ya likinda ndakuja kuambia kake ore nagia nija saiki kira naganga musimu yare unitene etoshu nage simu murumoso ore napishana urumoso ore yare unina udo nabo napishana kama kakwa challenges igira rae manage tiatu waluturi tine weji moja mbili na moshi teneloru challenge teneloru na josiwo merajo jodi maida basharade nchama kaji ushungo kwa nishu kukunaji ulningo ana oda tiadua enaduo chama mba na hiyo nina kipona kanga musimu inyi teni toshu nage simu tolikisi yogi nduwati nina age na apashipasha kaki ore ya nija jemima yola ajengo longe jubamosi dura ra it's a weekend na lazima na adi agepe na nejiroe sabu genkijabe honeti na yoldo nganyo jiro sabu kengkolong sijui ni Kilgori sama ni wapi kuna mtu alisema kuna jua huko pande ya kwao kajole Kilgori sina ilole na sabu kendem nemera inendo kutorono kana ade neugeti yengijabe nebo ito yoldur ni miara ye irubiani mbuku ya ito yenchama ni miara irubiani mbuku neti yengijabe sijui na ngira hii kirikira kage sujiro lore gira ka lo eleso ino
1: era sababu ni arebi
0: lakini unatetemeka na ina naye kigira joki olaini ngoni ni weji nena naye form na tieni weji na indim nage anorongo shola kwa haraka haraka sana ebaki ni lero sa hiyo ruru ni miana nyiye kanyela ebaki ni ndeva ishilewa ini kireshiro o fine ni miata gira ka ajo au ama tenaru mnyasa hiyo lunga lare wakimia mpili nena form na tieni weji ni ingira isho ye nende mnage nitumie nkosho la kuaraka haraka sana ejina yola ajonyo jemima kiyusa yu lungana haraka haraka lengas aishe ndogi na igurani mera ure peki shukunye round ya pili ni bonusi ya ligi kolo masa ya na olaini ningoni ya na ikope yu nkosho la kumo koling kuaraka haraka sana kake ure sahi na kigira isho lungani enkalisu nabu peki rumogi isho lungana kumo pirumdi nyendogi ni igurani ya etie olungani ojiro tene tanaru mnyana na alusu mea kairo giguran kairo shabala avi miatane mbuku iye
1: tene riduo fine round is fine
0: yes na ita yengire fine duo na atai na ya nairo yashoru yengire sokari yongera enjata ahayaya na ina nage grajo yola iningoni na ina nage form na tieni weji tisera *577# *577# tumere noshi 602 iyo achana nayo *577# tudumu enkekabu nabu amore ni wejina agiri enkekabu nina araile tudumu nabage *577# tudumu enkekabu nabu tipika mpesa pin oraya pike mpesa pin na egidunia yungurishi linkini ole nkaribu salasini na indi aisula atangalusuni nara ipuni tini wejina atia kana aji kie ulungana ipimit na kilo ulungani netu mengalusu nabu sahi ore ewe saa sita na lusi ya ligi nikingona age begrum nguliosho la sidain kaldu aligi inbox ine meti toki kigirai kuna rineja pole pole *577#

0: Oro gredia saile endama ni gredia marinage terwa duboden changolo terwa nage ngresheni ya maji NFM ngolonge Jumamosi ndarikina rato muno emiet olaba leisi yetu 2026 nibwethare nage nanu SK emiregesho lengisongo iri ato ngresheni itinebo
1: onanu Jemima Masiata
0: yes ni gira naga iri ya mari mpaka saisi yetu endama mm-hmm. Yola ajo Jemima by the way rejo na iye miti ya nchama
1: marina
0: amu kumo gradi lungana le medi inchamai
1: mm-hmm.
0: Ana ilturuhi
1: mm-hmm.
0: Na ninye siye giyo ni ingiliguan kanyuwebe midi ye enchama kanyuwebe midi ye enchama mm. Jemima kanyuwebe midi ye enchama
1: erona nmati ye enchama kaya ka jingira very soon
0: ee giyo siye ni ingiliguan hako olaini ngoni ee kanyuwebe midi olaini ngoni enchama kanyuwebe midi pemera yobo le wanachama
1: mm-hmm.
0: Na renaiti ye enchama kaijogi la lorungana kwa hiti ya nchama
1: mm-hmm.
0: Troshu nage simu murumosori nafishana urumosori yare unina udo nabo nafishana ashu nakurumosori nafishana uniare naudo are uni are nabo kanyobe miti ya nchama na kama are na hiti kaijogi la loloti
1: mm-hmm.
0: Kama wewe shuningu na iya jere joi keri rangu likinu keri ra inkipo nyari nchama ikake
1: mm-hmm.
0: Ama iku naja Maronyo kini kintashi. Hai kisha jobu ana irasho nage enchama vya midabasha mu misida ya oro. Misida ni dabasha. Anagai niki nyok vya midabasha.
1: Nerum kila mtu usaidizi na yu.
0: Yes, nerum kila mtu ereroro diadua enaduo shama. Vya midakurukotu ngana kako gradu pori. Nerirukule leko odiage ntimi. Aisho odiage nye na shama ne mere ndogi narumiru. Maya NFM, hello? Maya NFM. Maya nina?
2: Nerege.
0: Wee.
2: Subo oleng. Na kama manaftali.
0: Ehe.
2: Adi na selu. Mbiriga.
0: Mbiriga ni?
2: Ehe.
0: Ashu oltinga.
2: Tana na sabi ngeju.
0: Karibu oleng.
2: Ehe.
0: Ehe, idi ya njama?
2: Ehe.
0: Ngoro lungana li nakop tiji nge nchama
2: saa
0: asho leng
2: aya
0: ashe rejo ninyo woy
1: kero na omoni
0: kajoke na amigi kajoke kero na amigi
1: mm-hmm.
0: Asho ero na ya na idura ke nakopa mjoke ninga kia na mayolo yola ajoke gol yolo ajo ore saipa ki ningi yolo nga ni Jemima
1: mm-hmm.
0: Nagelege ningilo ne jantasa ra Jemima
1: ay.
0: Maya NFM, hello.
3: Hello.
0: Maya NFM.
3: Hey.
0: Wey.
3: Jambo.
0: Salama.
3: Hello again. Nimbere.
1: Aranga mwa.
3: No adrele. Musiro.
0: Karibu. Geja musiro.
3: Idele.
0: Ehe.
3: Adele angoraga sabo la ngoba joy.
0: Ehe.
3: Nikunoma. Kesi ngola nada hanenya anda la ngoba.
0: Ehe.
3: Because of angore.
0: Ehe.
3: Alafu nini kama tina ya mtu
0: ehe
3: bado sisi ya tuja inkia
0: poleni sana runga na ile mosiru
3: ya alafu
0: mhm
3: kita ngeke asongi ya kama sastinifo
0: sawa asho leng kejinoa kudate ni mwedi ya ile mosiru rejo ninye woy
1: eron meti
0: sabu meti ya nchamo
1: mhm
0: nijiro sabu kankuro leng
1: mhm
0: mhm Mayan hello
4: hello Mayan
0: FM
4: Supo oleng. Ya, lakira nga mare ngile heni.
0: Emeregesh.
4: Ya.
0: Emeregesh, wesi ya ngigi na jije mima.
4: Wesi ya ngigi na gada.
0: Emeregesh. Ee.
4: Oo, nama kasi nga mare, nama nga mburi ya wariwa.
0: Ehe.
4: Ele, nga niru lala kasi nga mudada lala, emeke nga mokuduwa ngiri.
0: Ehe, iti ya njama.
4: Ya.
0: Iti yoshi yoldur.
4: Ehe. Ya, hiyo mkubo.
0: Ehe.
4: Ake, jara nobo la niye mjongwa nifama.
0: Ehe.
4: Eloja waliko mati.
0: Ehe.
4: Mwuzo wala hiyo waendelesi.
0: Ehe.
4: Ishuma hiyo uro bie ni mbaga mishalari.
0: Ehe.
4: Shalari rola hiyo.
0: Mhm.
4: Kaya na wale maje mbibu mbro viru mkumu na hiyo shinaji na ina nyoja sujinjari yani
0: mhm
4: loma ya
0: kitu mito ye
4: Orang alang kaya mana kaya jadi orang anak.

0: la bola, que lo na ina lo lo na ni ne, mo ai ka bia le nyane and sai.
1: Mhm.
0: Yo la go le ndi no ro.
1: Mhm.
0: Ya ga ina na na na ja le ma sai la.
1: Mhm.
0: Ya ga bi ju o ru ju o ru ne a go ro na ni lo ru ra ya ro bi ya ni.
1: Ehe.
0: A mo na ga ra na na ai di ya no re re re le mo do ma ni.
1: Mhm.
0: Ya go ne ja na ja ra ma ma gi la na na mu ru la ga.
1: A sho le ngro ro gi ir ma sai lo lo ga. Ir du le njama.
0: Dala la mayoro ke na go lo.
1: Ehe.
0: A ti yero yero ba yala ba na go lengwe la go ya ni.
1: Ehe.
0: Ara ga yengara ye na jo anu ma go.
1: Ehe.
0: Ara ga yengara ye na ji na o nye ri ga ja lo.
1: Mhm.
0: Ara yero ra nga ni la ni go gra uni.
1: Mhm.
0: Ara yero ra ye ar mare go lo lo go ra nga nga la sangale.
1: A sho leng.
0: Ara ya ye wa ri ye ngi le she ni ra ra gi ra yi ni ra ra gi shi ni.
1: A she. Etejo ninye keetae iltung'anak laa ore sai paa Jemima natii olturrur naa kalotu nanu nairorie Jemima najoki kamaa taata Jemima emiking'uraki loan toloshi turrur linyi ore naa amu iyie eyioloi nilotu iyie aomonu loan kake kwa niaba yangu
2: kanyaru emejing inye ele tung'ani olturrur peetum nena pisai tilo turrur lotijing'a
1: wow swali mzuri iyo neeku taata etejo ina mama ora ke paalotu nanu aomonu iropiani olturrur naa Jemima imwa narem nanu osero
2: mbona iyo kera toronok ina
1: napik ake iyie enkeena orgos
2: iye
1: paa karem nanu osero nanapita iropiani olturrur linyi ni mbaya sana negira ninye naa ina mama ajo njoo dii aku kulo tung'anak ake otii olturrur ishori esile ore iltung'anak leboo naaji loimu irmembas lolturrur aaya silen niboki lelo nesuji sisi sheria olturrur
2: sheria
1: amu meeta olturrur lemeeta sheria Mayian hello
3: Mayian FM hello
1: Mayian FM
3: ikira ngama Wilson Kirito Engos Nanyuki
1: Engos Nanyuki
3: Engos Nanyuki Nalgarian Ward
1: ehe
3: abu ningaraz nana yuzbaju
1: ehe
3: ranam dendu agay ore jilwana lagrawi niyo ling ya wala elar mani ligi de ni ma ben ta shi ko ni ma wa ro ye mutur fulan na ga ne le ni tin ni kla shi la ga ni en ku ti e re ni kuma re ga ni sin ni ji jare ga ni ma tan ne ga ra ga sin jare ga ngara ga ni ma tan wa ge ne ga da na ma na ga le ni mani ge ge re ni mutur ja ga ni ma ga ni ma ga ra ga ni su ja ni ma ko ti amara ga gra shi la shi la la ma ga ro ge ni ta kun ni to ma na ga ga ra ko mo se ne ga da na ji fa gori kan turne kin ya kin sharia aga mira na gori dumane le tare bi amma ne ne turra ge mal ga dumane ni wa ulu amma ne le ga su ga de na tan
1: na shi ole na shi maske ya mese maj kumbe ore rara na ita na altu na yi ena na di mfano ena di na gra jogi na altu na no omono esile to ru na imu Jemima na ga jogi shomo yiro omono go gore bai shori 50,000 na gaisho ye miangapi?
2: Hiyo ni kutumiwa vibaya. 500.
1: Na lolo isho ye 500, nikilo ya omono yulo lduru linyi? 50,000. Kwa mfano. Nikibonu raia ya ngaisha mu, ore na ile lduru linyi na ngai ninja yolo.
2: Nanu wa yolo.
1: Ye, maa yolo inanu. Amu yaba, yaba nko pito na nara borgu. Na miyata na baka isho.
2: Kire raira una na ulero biya nipo wa.
1: Kai raira unye. Rejo na ninye njo divango ninye venyalurua umonuro vya niwele vya mirigini nere minarimbu wake nati
2: kifaa na jiberi sheria najo meolunga niro vya ni ulurute ne mili ulurute ara njera na ilika runga nigra imu teniye na narubiani iye kinchori na narubiani
1: kere na na hii Jemima kere na ji irubayani ushulo imu ntomono genye na hali ulurute yabwetu nkera sukulu, yabwetu sukulu niyo lolo rare le marili nyuele pa yali najo hoj, merera ampisai nijo gini ore ninko mju mamosu poro roluru na mande po nkera kanyo doi pemikila umonogiru vyaende le turur orpa yali nora, na nkera inyi kaina ingo ye Jemima ina situation na ijo ina
2: kibidi ya kebila umonu
1: ore na ore leba yali nuna etiwa kano waladino nga le sipu kaya kena duro vyaende re mosiru
2: kamera agenda renyana
1: mir ntare enyanak ormoruo ake eja mimi malolotu timira ntare enyanak iye
2: onye memekure egira ashuku esile king'agiri nanu aitau nena ropiyani
1: emiretokino naalak
2: pemirejo kerem
1: kerem mendim
2: ore nerem mendim
1: neeku ore pere mendim niremiye mwerara
2: nareme mwerara
1: wow kigira naake apuo dukuya terishata naake sidai oleng edupoto enchangolo nadolta ajo loito yiok erishata amu saile naake orpisiai niyiolo ajo ore peekishukunye nikiponu round ya mwisho naake tenikishukunye saa napishana kake in the meantime yiolo ajo Jemima kigira naaji aisho ilainining'ok nkoshola kigira naaji aisho ilainining'ok form nikitiakita naaji ore peekishukunye round ya pili naa ekipuo naa duo aliki eniko peetum orbene naa inji kingira aiko ore tenewueji ore pisir star 577 hash na ikiyakini nkikapuni naara ile na ore oshi kuna kikapuni pokira ile etii ake uni nemetii uni neeku bahati ino tenidumu enatii neeku bahati ino tenidumu enemetii
2: neeku duo bahati mbaya
1: neeku sinye bahati ino kake bahati mbaya na ina igira ajoki olainingoni ore taa na igira aisho iye likej egira autaki iyo kuna kikapuni pokira uni kuna nemetii toki nikiliki siiyie kuna uni natii ining naa nji kigira aiko ore duake kanyio dii kintoki ajo nkikapuni nemetii toki
2: meeta
1: emee kuna natii ninche kiliki olainining'oni
2: nena kiyieu
1: ore enkikapu nambari ore enkikapu namba uni o namba ile ninche taata etii ina kiti toki oshi natii nejia eji tena mashini natii ene neeku tisira star 577 hash kiti akira iyie tudumu enkikapu nambari
2: namba uni
1: o namba ile ore ake pidumu ore iltung'anak ip ong'uan ledukuya
2: netum nkoshola
1: tekila enkikapu ore paa nambare naa keyieuni iltung'anak aja 400 ashu ip ong'uan ledukuya naa kila oltung'ani tine nelo nkalisuni tomon star 577 hash tegelu enkikapu nambare namba uni ashu namba ile ore iltung'anak ledukuya ip ong'uan tekila enkikapu nemeeta oltung'ani lemetum nkalisuni tomon teninchiliwe taa miputai nambare kwetiki namba ong'uan tenipute kwetiki namba ile majo siadi lau temuj naa tayiolo ajo kegira iltung'anak kumok oleng aiguran neeku tenitamani miputai kila enkikapu laduo tung'anak ip ong'uan basi takuwa bahati mbaya star 577 hash shomo naake ngurana tiniweji kitiakira iyie tudumu enkikapu namba are uni o namba ile haraka sana ore peekishukunye naake terishata nemiado nekiponu ake aliki iyie venye ninko pitum kulie zawadini tofauti kake ore terishata nemiado naa ikishukunye milamari
4: Mayan FM Mayan FM Nabompointi na bishana enini kuzo yuk naro county tenolo nalo Mayan FM Mayan FM Nabompointi le esumiso yuk kaji

0: Merinte, irenchai lolonugu, inyajiji osingolio, ole merinte, kage ule lesingule naranya, irenchai lolonugu. Karibu ule ngarengi reshine maja na FM laini ngoni, diatu wa maja, ni bwale Frank Solite. Samson Lengoma, bana karibu ule ngamu, minimina riba na kage naona huko area sasa leo. Hali iko namna gani? Ndiyo. Kabisa.
1: Weekend
0: iko sawa sawa. Ndio.
1: Kabisa.
0: Kai ninyi ngudari bada bode degi ni miria belonga nda Jumamosi.
1: Maadia belonga nda Jumamosi. Mahali to ina ju Dallas.
0: Ndio.
1: Uite Kajiado. Mambo tu ya kusema sherehe. Hiyo unajua wewe ukiona siku ya sherehe.
0: Yes. Sherehe. Weekend kajo shalungana ni wajore weekend na engolongo ngigurarinde nebo onchereni sana kiyama
1: kabisa.
0: Yeah.
1: Ule na
0: kiyama
1: pamoja na
0: siasa. Amgeria na lazinyi siasa ulenge ngop.
1: Yes.
0: Yes. Anyalungana wolenge. Keja ni nyava ya amora duingira ai movie shalungana kabisa nijo kide hii tufanya hivi tufanya hivi tufanya hivi. Ulifika kazi.
1: Nikuza huko hiyo na hiyo wana nyeje kibigere.
0: Nyago na irijinga sherehe. Ni burudani.
1: Bora
0: mshibi. Bora kenye mera itaraposhe umekula vizuri alafu negi njori yangara irobiragi alafu negi njori mike.
1: Bas.
0: Iyo
1: mambo inakuwa.
0: Shughuli itapigwa.
1: Kabisa.
0: Iyo mambo ingine ya pesa watatoa wapende wasipende. Amugia kuna ole burudani yenye watu wamepewa.
1: Yes.
0: Nyago kitisa falunga na dolo biyani.
1: Kabisa.
0: Yeah. Ada naeza ongeza. Atari sana. Karibu leni ngoni, hatu ingide shene maja na FM Frank Solite Ibirale. Mambo hiko na mnagani, tewe jibo kine bide ntio leni ngoni, agire iburu wa jogi marubu dare neboti, hatu anadisha rampaka na ade badaye, rumosori na abisha na rumosori, are udi na udo nabo na abisha na, aragi rumosori na abisha na uniare, na udo are uni, are nabo. Ola ingo ningira na kai kuna rineja isi nego shuge simu, gili kidaka jo kai dingira duwe magia ndoko na saa yandama. Nebosi ola ingo nigibosi ya imagimba kumo kolende lege kun. Ode taba longa na wiki bana na irmasa ya kagira imagi. Irmasa ya kagira imagi. Under 20. Ole yadu ntime under 20. Naro ligo taba longa ingo ni ajore kuanzi na team pebo eronedie nkambi ya mazoezi. Nego kutatere nebo mbaka nebo nwa boloshola la Amerikani Oregon. Nebo ineweji ni sababisho lingi. Tukapata dhahabu ya kwanza. Wale na matu wa sahabu na shomwede na tima abuwa ya unea Esilenge Yor Masai na yulodia na Josephine Sempeo Mancha. Yulo wa nangena wiki nei makakina Esilenge Yuleng. Karibu kejira kebo kila mtu Josephine Sempeo Mancha. Josephine Sempeo Mancha. Josephine Sempeo Mancha. Laki yo sahabu by the way. Tiyadu nkwerada na manienki wancha ngariti uni 1500 meters. Enoshina kwede enoshi Esilenge naji Faith Kipyegon. Tulifurahi.
1: Josephine Sempeo Mancha.
0: Alafu ni jaga siwele kebano loji David Kapaiko.
1: Kabisa.
0: Loji mwe mwe mashuru. Kajiado Central.
1: Yes.
0: Iweji neji Engutoro.
1: Yes.
0: Bwede mamu Kajiado Central yungwa.
1: Yes.
0: Eme Engutoro.
1: Yes.
0: Yol na area.
1: Karuni mwe kajiado
0: baya. Kake Kajiado Central yes. Di. Oldepe.
1: Yes.
0: Oldepe.
1: Yes.
0: Nongoro Oldepe.
1: Yes.
0: Engutoro.
1: Na
0: wopo. Iyo yote ni Kajiado Central. Yes. Yote ni Kajiado Central. Yes. Yote ni Kajiado Central. Yes. Yote ni Kajiado Central. Yes. Yote ni Kajiado Central. Yes. Facts right.
1: Yes.
0: Kajiado Central. Enkutoto. Inamurwe ringwe lobarnodi.
1: Kabisa.
0: Enge shibagi no link. Nengi dugi abba yanki wanjo ndege yi. My friend ule dabe yanki wanjo ndege yi. Enolonge gira sempe ya ado.
1: Yes.
0: Ay.
1: Wow.
0: Nebo nudalo ngalo yungu wa South. Karibu rubasi yoguni. Oeru wanga mwena duwe selenge.
1: Yes.
0: Enje bai sabu by the way. Ilikuwa furaha kubwa sana. Selenge ya dukuya kabisa warumasa. Eribe kena selenge record. Na ninyana nesulakolo shwele Kenya sabu. Ndugu siya kwele na selenge yi. Shomoto ya gil record dollar in tomonongwan. Amore abengara na bayige biye isuli na sabu. Rola kwele lemelo silandikitam. Ne selenge Faith Kipyegon na pana isulua. Te Barcelona 2012. Sasa unaona musano lengi baye.
1: 14 years ago.
0: Yes, 14 years ago. Ndiyo. Nilo naba ilo sembi ya irugi kaja. Lomo lele kwe magrelege ukundu wala indingo ni tuliki doyo kajoka basi enchi baino ndia lakina selenge ni bagele lagulia kwetaka mwedi hapa Josephine Sempeo Mancha di David Kapaiko, Kapaiko Silva di Orbano Riolo di Anna Emmanuel Emiso Silva alafu edina basi ninye diaba Colin Sentera na team tenebengi teselenge kidi wala nito mwono ile yolo di Anna Judy Sapato menguwa Kiligoris mwele bano joji Emmanuel Emiso Lesulua Silver Nguyana na kadoro mirenga lifuni uni emruwe munge te Kilgoris. Watu wa Kilgoris?
1: Hali vipi watu wa Kilgoris?
0: Furaha ilioje? Kwa watu wa Kilgoris? Ah, umetuwakilisha.
1: Kabisa.
0: Romo sori na abisha na romo sori yare uni na udo na bona abisha na. Mayen FM.
2: Hello, Soldi Kutata.
0: Yes, mambo vipi ndugu yangu?
2: Mambo.
0: Fresh kabisa, mambo vipi?
2: Safi.
0: Keja hali bana?
2: Hello, amati mangare na ibosa na ene oja meruga.
0: Ndio.
2: Wana na mangare na mungu mungu sinti muna le maria na oja manga.
0: Ehe.
2: Nontro po kira lenya na alo. Ya Tanzania wanya mba anka herre kena.
0: Ndio.
2: Na hiru kina isi na zi yenti mohine kikura nyo lenya pajero. Na zeki, ore nanka hei siso na hiru kia loro mea rade vide vide uvienti muna ji kimokokuwa.
0: Atari sana, kimokokuwa. Eh? Enti mepajero tena na gira ishele kilikuwaji?
2: Ibae.
0: Atari kabisa kabisa. Sida ina katukul ngira shifak nuntayo lindi ya tuin kireshene Mayen FM.
2: Ashole mashole.
0: Neki nyo nuntayo lindi. Masikia yo?
1: Yeah.
0: Noma sana.
1: Noma sana.
0: Jiro, tunatoa hilani. Ngira ita utadhari.
1: Enti mepajero kenji Nganas FC.
0: Yes.
1: Timu yo tambulida. Yo awali madimu wa mashuguri. Nganas FC.
0: Noma sana. Kiti wendi mwange Merushu FC. Wanaweza tupiga?
1: Hawa hata
0: wanaweza tupiga
3: Mayen FM. Yes, Frank Solite.
0: Yes.
3: Mambo vipi?
0: Mambo fresh kabisa. Mambo vipi?
3: Ya, mambo fresh.
0: Hassan.
3: Ya, ya, Hassan Shangil.
0: Hassan Shangil, namna gani? Kajango deni ro?
3: Deni ro kuyama.
0: Ndiyo.
3: Kuguri siyote di kuyama. Ndiyo watu mtu wanti.
0: Ehe.
3: Ya, laini tunashukuru Mungu.
0: Asholing.
3: Ya ya ya ni kito na wido ya tatu sabu.
0: Ndiyo.
3: Ya pokuwi.
0: Ehe.
3: Ni nchangye. Olo ishiriri man.
0: Ndiyo.
3: Adi. Na fanzuta inge rani bila kumisayu lini senu ya kia Konza City.
0: Lini senu ya Konza City lazima yapata ujumbe. Asholeng, Hassan Shangile ringo dieni rola iningoni. Anatamba na mna hiyo. Kakira doma kisi wale ningoni ya jo. Kibunda aga abunua domne na simu hii. Romosori na abishana, romosori are uni na udo na bo na abishana. Alagi romosori na abishana, uni are na udo na udo, are uni, are na bo. Yes. Samson, yes. Tiyari mingigula na box. Okay. Star
1: 577
0: hash. Yes. Star 577 hash kala iningoni.
1: Okay.
0: Code mpya kabisa, code ingeju kabisa. Star 577 hash. Na bade nana kitu miata ngare World Cup. Na wakati huo tulivuna kuvuna. Merawa wadi sinyera na lishara. Pesa ni mingi. Tiyari nagigula na box. Star 577 hash wala iningoni. Uyari wana sedugo ya katukul kwanzia saa mpaka saa 9. Nengira doi ngorungana kumia

0: singolo jo KD Mengai
1: hapa
0: singolo le James Selembo
1: kabisa kabisa
0: relo singolo ni ya umude rais ile kabisa
1: hey.
0: Kesho ni service
1: yes kesho ni service siku ya kuokoka wale wame backslide kwa wiki
0: bado ndo najivanga sana jurara ndugu ya yani ni ya nyuma vili ni ndugu ya jeo ndio ndungana ninje layo na nulo jeo ngati ngumo kule
1: Ndi nukulio njiti panje kanisa mweju ndi papa sukul
0: yeah.
1: Ndi pamoja na kanisa Mera yeah. Kwa njena
0: yeah.
1: Hakuna kitu kama
0: ah, yeah, yeah,
1: yes.
0: Yeah. Oye anda wali mchesu
1: eh.
0: Eh, Ndi njeri yes. Mbalo ini ngoni Ndi kia kesi ya rumo singulio le napanu leko lo lojo tangamai Kakote ni njeri ini ngoni
1: yes. Agato
0: hii buduwa jokera le kanyo bayato muno imili ya kunyo la isula ni longa lifuni katha
1: mm.
0: Kia ringi kuna ne box star 577 hash
1: kabisa
0: kilo boxi ni ujine rizawadi alafu Wale tina resharaki, tina kishomirabu ishobo na sarangirabu ishobo na songa lifuni na rato mwondi na tokiboko nigira la isulu
1: Kabisa
0: Na shopping voucher 50,000
1: mm.
0: Nigibo nigini 10
1: Yes
0: Tenendo ginijo oltukutuk Charo box number 4
1: Yes
0: Nigibo nigini 10,000 Tena amare jo for example nijide ndo kita nani jo mpekuti charo box number 5
1: Yes
0: Nigibo nigini agesi ninyanyom
1: 10
0: 10,000 Nyakwale ningu nijangamu kwa ya mwera deka nitu oba ya rombo ni imeti
1: Yes
0: Liagunyo la isulu antiyari na

0: FM. Enining ito yogong oswani. Oloyang kalani. Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Itnabo obo inti nabisha na kiti olende.
0: Enosain.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na.
0: Ito msi yote center one.
1: Melelo.
0: Isinya.
1: Oltinga.
0: Mashuru.
1: Magadi.
0: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
1: Tumbelian.
0: Ereteti.
1: Kabune.
0: Sikawa.
1: Kilutori.
0: Irmeshu kila gule.
1: Enini ngito Mayan FM.
0: Noto nchipai. Wenku inye sabuti ato Mayan FM.
1: Ngoroki olo mwonu osingolitini sidani kishoroltao.
0: Inti ringayu utiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Ignamo on point in optiona e wangan oro show.
3: Say.

0: ore sirena nyugi
1: nesira kiyogi sirian
0: ore doya ngolo
1: nemwi kiyogir mayenat
0: ashire gino ngire shine mayen fm te maili tisa
1: enkorika
0: oloshi bora
1: naibor kewarie
0: kmq
1: ngatu
0: ndire ngayo diadwe ngire shini no mayen fm
2: mayen fm
3: mayen fm